0: inkinga le inga na vanhu va ka hina va ri hlobo leriwane ra ntime hileswaku ri hine ku rivala ku loko u n'wi vona a basini a hinkwavo lava u kumaka leswaku ri ko va vanhu va ku tirhandzela mati hi ntolovelo ku na munhu loyi a nga chunachuna ku vula ka simi siyavi a ku chunachuna wa wena cause na loyi a mina ni lo tichunela u kuma ku ri heyi va ku yo n'wi teka n'wi hlambisa ja ku ka va nga tsakisi va ka va nga tsakisi ja ku ka mi nga ta va langusa kambirhi mungwanati
1: Pukile No, ikone minjani kwena manje
0: Hai, pukile, loko mbalavula hi ku chunachuna a ni karhi ku na mpundzu loko ni karhi ni ba ti-touch-ups andlwini before ni ta tirheni swi kahle ngopfu ku u famba u songini u basisini ndlwini because a wu swi tivi swa ku ri u ya chayisa njhani u ngo famba u wini va ku a hi n'wi tlakuleni hi n'wi yisa ndlwini u n'wa a ku na yi tiva yindlu ya yena se wo loko wo twa va pfula gate se u phaphama va lava ku nghenisa ndlu kasi wa swi tiva swaku
1: rikasiaxevano va ta ku swi sweswo a ku na ndlela yin'wana you never know ku siku ta va ri ri njhani mavo
0: a khensa swinene ku va mi teke nkarhi ku va na hina eka Energy FM na Choice FM nakambe eka nhlekani wa siku ra namuntlha
1: ku khensa mina Mr. Joke
0: last te hi bula mina na n'wina ko va ku leyiwani na swi twisisa swi le ka PR management and a swi le ka n'wina mi swi kume late but mi hi kolota ku ta studio a ni lavi ku ri vayingiseri va ku mara un'wanyana a nga swi tsundzuka ku sipho mara n'wina mun'wana ti mi hi tshembise ku ri next interview va tava va ri
1: studio i ntiyiso swinene and matavi va ni swi tiva tola ku ri a ni fanele ni sukini ka ha ri nkarhi ve ni fika it's not that far it's 1 hour 45 minutes less I think
0: you said the same last but it's fine loko album yi huma hi ta swi lulamisa
1: This time I'm going to cover. I'm going to show you how to do this. This is going to be a journal or something.
0: Loko ku ri loyi a hingisela ka ro sungula kumbexana a ta hi vulavula hi simi siyavi a na hi ta va hi vulavula hi mani ku huma kwini n'wana mani ku ri hi nga si hi tihuku tingani kwalaya
1: na swi twisisa no simi i siyani Maluleke i mun'wanati i jaha ri beburiwa hi ntombi ya ka Manyiki i n'wana wa Adamu i Guyi mun'wanati i bava na ntombi ya ka Manyiki Zafset Flora o hlonipha ni nga vula ku kaya ra ntiyiso eka Malamulele kambe kaya leri nga katsana na ku ri hetelela ri ri kaya ra vumbirhi hi mhaka ya mintirho wa ku suka hala ka vatswari and staff ni etlela na mina hikokwala ni kumeka ni ri Joni minkarhi yo tala but most of the time loko ku ri nkarhi lowu wa ku fika leswiya swa ku munhu a ku ya kaya ni fanele ri kwala Giyani but normally known as ka Malamulele halavo Salemara o van'wani va ri hala ka xikundzu because i tindhawu tata ku ta ti-in between but hala ka vo Van Rooy so lexi nga kona i ku a ni le kaya ka nkarhi wa sweswi ni xoko swi kahle ku va vayingiseri va swi twisisa ni n'wi ma swi tivi ni kumeka ni ri ntirhweni nkarhi wo tala cause I'm full time based in Burgersfort la ni nge i kaya ra vunharhu cause le ntirhweni la kusuka u kona a xiyingwa kahlekahle so ya simi hi ku komisa swi sweswo no nothing less nothing more
0: all right the cancer swinene a yi vile kwalana ka ha ri na cinci cash content
1: yeah
0: all right i yini xi nga influencer kumbexani mo ni sungula ni ku ri munanga bya n'wina sound ya n'wina xitayile xa n'wina n'wina hi n'wexe mi xi vita na yini
1: it's more ka mina hi ku komisa ni nga vula ku it's afro pop or afro pop or african music in terms of the sound leti nga kokwalana hi xitalo wa tona ni rhandza ku ri afro pop because even though na endla mapiano na endla ta manyalo or ta michato

0: Hai, Botsipo.
1: Yo.
0: Ah, banna di tshupa pa tsa rena di dimetse ka mara mabu. Re sa nyaka na le tsona.
1: Yo. E pang le khwatishitse. Fukuzani mitat komo. Bana minga lahla kona. Masika sa lebolet. Malaika to Bobo. Apparently re simile re ya rena maga ya bo khomba phakati. Kuna verse yokare le imbelwa ka bukhombene ala Venda. Of which nzenzunduka nzeni bona episode inwanyane ka muvango. Yeah, malemenyana ndza ku nje kuri na domba. Ne diva domba mos. Yeah. Ukhomba va rimbelela so swine endle ku ni believe kuri skona tisho that's why ni ngori huna mavarivara uri zwihone athi huna munwa zwidivawo kana ana khwatichetho ya hawo mafhungo kha dombudza mani uri ndi ngoho kusvika gai mafhungo uri huna helu luimbo lo dyiwa kha dzimwe dzi verse ubva kha rimbo rwitiwa khadomba ange north amba nna nne man 0792951212 0792951212 ngofurufera uri va right nda ri na right weather yone yi ri mini ngange 0792951212 ikongoma ka the updates not solo ta 2 o'clock ngar lo lo kutsutsumene bona ba mane ka lo lo kutsutsumene me ba le taxi moya taxi moya taxi benge mkhanzisi ngwe ba mitiba kuri hayi kona ba ba mbir la ba ani scott ku ba nyika le fit mitan khomela bona ba mane munhu wa kuri u lovo ri na humesa na matlhomanyangweni swi leswi hinkwaswo na masagwadi mini nga se lovola a u chuze ku lovola a nga xavi movha ya ku mini ta n'wi khandziyisa hi famba swin'we ntirhweni kumbe a ka ximbindimbindi mina a tshama ka town house u ku mini ta ku nyika lifit a yana taxini vanhu va lavambirhi aiwa na hi ki kgone u va fa lift unless ki sautsivi ku u tsiva u ri wena u dya u nyala ninginingi u nchice mahali ya man'wa ya manchinchi 13 ya dikgomo wa ba gore ke je dinyane wa taleletša ka thuša ba 15 nna ka thusa go reka koloi e re ya mmerekong o nyaka lift mo go nna a ya taxi aldan tshwarela kore motho a ka nto e nngwe ya go tatša jarata wa bona distance ya moletše ke je dikaka motho a e tatša ka nto nna ke dula town house ka reka koloi o nyaka lift a namele nto a ye kere a ye mmerekong namela nto re ta kopana kwa gating ya bus john once a ye pilta
2: tabakgolo e reng e e re mo gonene le wa mengwage masometharo o golegilwe malebana le go rafa go semolaong ka giane re a lotšha nna ke grace mašiane ka di-updates mogonana le wa mengwage masometharo o golegilwe morago a go rafa go semolaong ga ditšhipi tše botlhokwa nokeng ya selegae ka tikologong ya homo 14b ka giane go ya ka dipego setlhopha sa selete sa mopane sa go šogana le meepo yeo sego molaong se be se le gare ngangišanong ya magareng ga baswari ba babedi ba tumelelo ya meepo mabapi le lefelo la meepong go bapa le noka dipego di laetša gore maphodisa a ile a lemoga setlhopha sa batho bao ba šomago ka ditšhipi tše botlhokwa tšeo go gononwago gore ga se tša dirwa lebopong la noka moleledi wa maphodisa a province ke canal malesela ledwaba
3: mogonanelwa wa monna mengwa ya masometharo o golegilwe lefelong la tiragalo yoopša bagonelwa ba bangwe ba bararo ba ile ba tšhabela ka nokeng mme ba sesa go ya lebopong le lefapanego efoga go golegwa maphodisa ba tšere didirišwa tša meepo tšeo di sego molaong go akgaretšwa mokotla o o nago le dirafšwa tše botlhokwa tšeo gononwago gore ga se tša tlhotlhwa go felelela mogonanelwa wa mengwaga ya masometharo o letetše go tswelela kgorontshekwa magistrata wa giane ka mošupologo wa la seswai phupu 2026 go lebana le molato wa go rafa ka tsela e go sego molaong dinyakišo tša maphodisa di tswela pele.
2: Molaudi wa legae la bana la Takalani Rena Modau o re masolo a bona a temoso nakong e a tlabe a lebeletse kudu go tlhotlheletsa tshireletso ya bana setšhabeng sa bona. O utolotse seemorago bjale nakong ya mosepela wa bona wa go ikgetha wa temoso kua Thabani Mall. Sentara ye o ile go ka Shilom Kanjelele e amogela bana ba masomeseswai ba mengwaga ya magareng ga lefela go fitlha go e lesomeseswai. Modau o okeditse ka gore bakgathatema ba go fapana ba tshwanetse go thekga dintwa kgatlhanong le tlaiso ya bana.
4: Re ne re ba re go tlhokomela no tshireletsa bana bono go bva kha nzulele dzo fambananaho le bana bane ba nga ba ba kho abusiwa nga vhabebi vhavho kana nga mashaka nga vhana nga vhathu kha community. Ri khou amba nga abuse ine ya nga abuse ya u tambudza vhana lwa vhudzekani, u tambudza vhana ngo varwa. Ra dovha ra ṱhogomela vhana vhane vha vha vho neglectiwa, neglected hezwiḽa zwine ra wana uri vhabebi vho sia vhana nga tshavho, vha khou ṱhogomela na nga tshavho, vha wana uri muhulwanesa kha musi na 9 years u khou ṱhogomela havha vhaṅwe vhana vhaṱuku. Havho vhana vha vha vha songo tsireledzea musi vha tshi khou siwa vho ralo. Ri dovha ra ṱhogomela havho na vhana vhane vho lovheliwa nga vhabebi, havha na vhathu vhane vha nga dzula navho.
2: Barulaganye ba boipelaetso bja go lwantšhana le bafaladi ba re ba tla kopana le mmušo le maphodisa mo dibekeng tše pedi tšeo di tlago go utulola maano a bona pele ga letšatši kgwedi la mafelelo la 13 June leo ba lebeilego gore badudi ba dinaga dišele bao ba senago mangwalo ba tloge ka monanageng. Lesolo le le gateletše go ralela le naga go akaretšwa le mogante wa Ekurulene le Kgono. Mothomo wa lesolo Phakamile Ndabandaba o boditše News 24 gore baetapele ba mokgatlho wo wo o akaretšago ditlhopha tša go swana le March and March ba nyaka dipoledišano tša ka pela le balaodi ba bagolo. O re ga gona dikopano tša semmušo tšeo di sa tlhoago di direga eupša go letetše go tsenela pele mafelong a kgwedi. Ke fetša ka tšeo di rego mmoleledi wa lefapha la ditaba tša ka ntle la China o bolela gore China e ganetša ka go tia US go fokotša gabedi ka thibelo ya yona le dikiletso go Cuba. Dipolelo tša gagwe di tla moraga gore United States e bee dikiletso go presidente wa Cuba Miguel Diaz Canel le batho ba ditheo tšeo di kgokanego le boetapele bja setšhaba go akaretšwa mosadi wa Diaz Canel le morwa wa bobedi le morwa wa setlogolo sa moetapele wa Cuba Raul Castro. President wa Cuba Diaz Canel o boletše gore Cuba e tla ema e tiile kgatlhanong le bošoro bja mmušo. O swaya megato ye e le tiro yeo e senago kole botlhoko ya bošoro bja tša boiphedišo yeo Washington e ka nyakago go e diriša e le go lokafatša ditiro tša kotsi kudu go akaretšwa le go hlasela setlhakatlhaka sa tša bohlabane. Go ruma di-updates tše ke boela go tabakgolo eo e re go mogonanelo wa mengwe 13 o golegilwe malebana le go rafa go semolaong ka Giane tšeo e be e le tšona di-updates tša irie. Ge o na le ditaba tše o rata gore dišala morago romela molaetša wa WhatsApp goba voice note go nomora 076-611-3111 go baletša go 015-151-0039 go tšwa go update center. Nna ke Grace Mašiane.
5: Thodamera local municipality. You know what's cracking?

0: chaela thama so roa magua gore le rena bangwe re re khutsa re tsiya mata
1: because lo sa sa re ana mo barada wa se re go le bona cancer swinene nkweni nkweni mvena mbeke a xiphemu xa ku humelerisa na ku ta endla leswaku show ya hina eka siku ra namuntlha yi va success kusuka eka n'wina mi nga ni yingisela kahle.

0: yo la decide lo dia chao. Tienda. Jewel Park. Fitile. Canceling kwenu mina kusuka eka kuning saraka ka frequency kungaba khoro ka 101.1 ka 105.8 na mina eka temporary audio streaming chai nanza cancer snene na mina mangana ing saraka hle kuba mikar mina ndzalela kusuka eka TikTok mangena na cancer snene cancer mina snene vakurele cancel chao ke for an awesome show until tomorrow yimwe mangana enda bana eka the guest ta mina hinkwato kusuka la kwele eka Miss Lay cancel chika sa ma 2k cancer snene kusuka eka Butsi Miss Yami na bona ibe na bona ka wara ya Kazinkansa Snene, Eka Guest Yamina, Yoetela Kunga, at the moment, say Kusukale, Ekamatara. Logarmina Jaram Sangwe is Sipon, Brachau, Kim Nanganakan, Kampe Munzuko, 12 o'clock, with Rakaracha, Erito, Raranzu, Kufika Tanganakam, Banana Mira Vigra, and Enemy Sek, the Miranza Jan, Bubain, Tada.
1: Tabakhulu iringe ire mo gone nelo wa mengwe ma sumetharo o golegilwe malebana le go rafa go semolaong ka Giane re a locha nna ke Grace Mashiani ka di updates mo gone nelo wa mengwe ma sumetharo o golegilwe moraga go rafa go semolaong ga di chipi tse botlhokwa ne kwenya selegae ka tikologong ya Home 14B ka Giane o ya ka dipego se tlhopa sa selete sa mopane sa go shogana le miepo eo se go molaong sebe selegare ngangishanong ya magareng ga baswari ba babedi ba tumelelo ya miepo mabapi le lefelo la miepo go bapa le noka dipego di laetsa gore maphodisa ile a lemoga setlhopha sa batho bao ba šomago ka ditšhipi tse botlhokwa tše go gononwago gore ga se tša dirwa lebopong la noka moleledi wa maphodisa province ke Canal Malesela Ledwaba
2: mogonanelo wa monna mengwa ya masometharo o golegilwe lefelong la tiragalo eupša bagonanelo ba bangwe ba bararo ba ile ba tšhabela ka nokeng mme ba sa sa go ya lebopong le lefapanego efoga go golegwa maphodisa ba tšere didirišwa tša meepo tšeo di sego molaong go akgaretšwa mokotla o o nago le dirafša tše botlhokwa tšeo gononago gore ga se tša tlhotlhwa go felelela mogonanelo wa mengwaga masometharo o letetše go tswelela kgorontsheko wa magistrata wa Giane ka mošupulogo wa la seswai phupu 2026 go lebana le molato wa go rafa ka tsela e go sego molaong dinyakišo tša maphodisa di tšwela pele
1: molaodi wa legae la bana Latakalane Rena Modau o re masolo a bona a temošwa nakong ye a tlabe a lebeletše kudu go tlhotlheletša tšhireletšo ya bana setšhabeng sa bona o utolotše seemorago bjale nakong ya mosepela wa bona wa go ikgetha wa temošo kua Thabane Mall sentara ye o ile go ka Shilom Kanjelele e amogela bana ba masomeseswai ba mengwaga ya magareng ga lefela go fitlha go e lesomeseswai Modau o okeditše ka gore bakgathatema ba go fapana ba tshwanetse go thekga dintwa kgatlhanong le tlaišo ya bana
3: re ne re ba re go tlhokomela no tshireletsa bana bono go ba kanzolele tse o fambananao le bana bane ba nga ba ba kho abusiwa nga babebi babo kana nga mashaka nga bana nga vhathu kha community ri khou amba nga abuse ine ya nga abuse ya u tambudza vhana lwa vhudzekani u tambudza vhana ngo varwa ra dovha ra ṱhogomela vhana vhane vha vha vho neglectiwa neglected vhula zwine ra wana uri vhabebi vho sia vhana nga tshavho vha khou ṱhogomelana nga tshavho vha wana uri muhulwane sa kha musi na 9 years u khou ṱhogomela havha vhaṅwe vhana vhaṱuku havho vhana vha vha vha songo tsireledzea musi vha tshi khou siwa vho ralo ri dovha ra ṱhogomela havho na vhana vhane vho lovheliwa nga vhabebi havha na vhathu vhane vha nga dzula navho
1: ba rulaganye ba boipeletso bja go lwantšhana le bafaladi ba re ba tla kopana le mmušo le maphodisa mo dibekeng tše pedi tšeo di tlago go utulla mano a bona pele ga letšatši kgwedi la mafelelo la 13 June leo ba lebeilego gore badudi ba dinaga dišile bao ba senago mangwalo ba tloge ka mononageng lesolo le le gateletše go ralela le naga go akaretšwa le mogante wa Ekurulene le kgono mothomo wa lesolo Phakamile Ndabandaba o boditše News 24 gore baetapele ba mokgatlho wo wo o akaretšago ditlhopha tša go swana le March and March ba nyaka dipoledišano tša ka pela le balaodi ba bagolo o re ga gona dikopano tša semmušo tšeo di sa tlhoago di direga eupša go letetše go tsenela pele mafelong a kgwedi ke fetša ka tšeo diregon mmoleledi wa lefapha la ditaba tša ka ntle la China o bolela gore China e ganetša ka go tia US go fokotša gabedi ka thibelo ya yona le dikiletšo go Cuba dipolelo tša gagwe di tlamoraga gore United States e beye dikiletšo go presidente wa Cuba Miguel Diaz Canel le batho ba ditheo tšeo di kgokanego le boetapele bja setšhaba go akaretšwa mosadi wa Diaz Canel le morwa wa bobedi le morwa wa setlogolo sa moetapele wa Cuba Raul Castro President wa Cuba Diaz Canel o boletše gore Cuba e tla ema e tiile kgatlhanong le bošoro bja mmušo o swaya megato ye e le tiro yeo e senago kole botlhoko ya bošoro bja tša boiphedišo yeo Washington e ka nyakago go e diriša e le go lokafatša ditiro tša kotsi kudu go akaretšwa le go tlhasela setlhakatlhaka sa tša bohlabane Guruma di updates tse ke bolela go taba kgolo e we re go mogonanelo wa mengwe masometharo o go legilwe malebana le go rafa go semolaong ka giane tse we be ile tsona di updates tse irie ge bona le ditaba tse rata gore di tshela morago romela molaetsa wa WhatsApp wa voice note go nomora 0766113111 go baletsa go 0151510039 go tsa go update center na ke Grace Mashiane.
4: Entertainment Authority of the North.

0: 7 o'clock. Chipinga chila chosika. Chipinga chosika. Cha mu Africa mako. Maneruwa kurubangu. Maneruwa kurubangu.
1: Maneruwa sera seji.
0: Andira hati. Mera hati.
1: Dofara zangu.
0: Miri mushe.
1: Mushe mushe.
0: Miri bo.
1: Bo zekuti.
0: Bo bo cha iyo.
1: Zekuti.
0: Bo mako bone bono utuwa mufenda. Mufelera. Hayani babanga.
1: Hayani ndi amatila. Maranga ubebo anubebo kala Mozambiki.
0: Okay.
1: Espunga Bera, provincia di Manika.
0: Okay. Zambo chichanga nama chikona maari.
1: Havala vula akaya.
0: Okay. Chipote nga chipote nga chiri. Namde vare
1: nga. Se falar portugues. Vone va amba portugues.
0: Adien.
1: Você fala português.
0: Oh, passe.
1: Você fala português. Okay.
0: Namuze.
1: So. Gao zuro di zura amati langu bibo nubuka la Mozambique.
0: Yes.
1: Yeah, ndini mu Afrika mako. Mazina abasa ndi mako Clement Simbini.
0: Oh, Simbini.
1: Ndi wa Simbini ama noni.
0: Okay. Abazo mbuza bwana. Zo imba wos toma ni?
1: Zo imba ndi kare.
0: Yes.
1: Yeah, ndi ngari tutumu ugudaka taranga 1996. Ya ndithomo kutakatara mara ndathomo performa nga 1998
0: vanga vivangeno South Africa
1: ndanduka dziva Mozambique
0: vakadziva Mozambique
1: hapa South Africa ndothomo u record album yanga yothoma nga 2007
0: zvambori pano South Africa vosukanga nga ngamwa
1: 2000
0: o 2000
1: yeah.
0: Okay ai abai mari vari tanganedze bomako vari tanganedza nga hotspot
2: Razzmatazz on Choice FM.

rikoto masumbedzo uri nga dzi 13 ni udo vadzi kota nga ne ndira udo vho sina chipinga cho cho cho tari chiri he mini mini te korte sta lang ta langa sta korte korte the chicken cross the road rikoto masumbedzo uri ndari ndi avo pa ndi avo pa da pumula ndari ngo ndamanda madera na penga udzoko bata mulomo ndi fare uti mulomo uri ngo kujari wa matoko waka zama changani. Wa matukulu wa gombe na zavani. Mwesuka sangu ngunyani mpela. Zimiraza kambirika naru mune tano hanteka ngumito mido. Ya, itoko dela mpela. Eh, chipinga we, chipinga, chipinga, so rich. Miyanga we. 2047 is 13 minutes to. Basu diva so rich. Itori 9 o'clock basu diva. Aso ni murayo. Hezo ni mwurai, 9 o'clock basu diwa zori, uba uchiko bari ya tangasin tata hava. Mwana uba achimamela rumbu. Vafenda baba sena chipinga cho feta ndevu. Ai, 9 o'clock basu diwa, ni mwurai. Ni mwurai. Aba mwini mwabu dhele na doko dhele, we, matuwa na doktor cha uke mani.